0: won ni kin ranti asale o asale na ma se eh eyo baba ntawa tun fi gold o sere awa oni sowo ni bode o dile
1: sa
0: eh iko angele abogbo yale kun e ama lole o.